kabie siraba mi okita yeri yeri ajidara bara utaba mi arabadani nuara oba mi jara jara ba mi kapiti kapiti o mo ki o mo tu wage oba mi leni leni muni muni kani kani gbani gbani kapiti kapiti ere ma here ma na fe ju toto kiki ola kiki o go olori ariro orogoji mo di orun oba mi o ba njiji jagbamu jagbamu wura ye bi yara ye rorun le kejojo oba mi bubugo ti olaba won. Hey, he just come on.

0: Bola Ahmad Tinubu shine ya bashi wannan appointment kamar shine ya zabe shi yi headin wannan agency din amma mutane kuma suka ce a shugaban kasa bai bashi wannan opportunity bai zabe shi ce ya zama shugaban wannan agency shine mun ce to ai wannan agency da shi shi Malam Adeyemi Matthew ke shugabanci ba karamin agency kudade billions of dollars ne a cikin wannan agency da ake yin shi da ake yin wannan and business da shi a kasar Najeriya to ta yaya ya samu wannan kudin ya yi shi mai kudi ne to shine muke so mu yi magana na biyu kenan akan fake agency mutanen da suke je su bude wurin aiki ko wurin yayi zance da bai kamata ba to shine muke so mu yi magana na biyu na uku kuma muna so mu yi magana akan kidney problem wato cutan koda da yawan mutane yanzu suna da matsala da kodan su sabili da yanzu kun ga a Najeriya akwai abin da ake kira energy drink wanda zaka ga an rubuta a jikin kwalban cewa in ka sha zaka samu karfi nan da nan to da yawan mutane yanzu sun shiga sar da energy drink din nan kuma mutanen kasar mu Najeriya sun iya shan energy drink don muna ga kaman cewa da gaske in mun sha wannan energy drink nan da nan za mu samu karfi mu ci gaba da aiki amma yana da side effect wato yana da masaloli da yake sawa a jikin mutane to wannan masalolin kuma shine karshen zai kawo ma mutum ciwon koda zaka ga karamin yaro da bai kai shekara 18 ba yana da ciwon koda banda haka kuma zaka ga manja mutane na sayar da manja yanzu akwai chemical da yake nan kalan sa ja zaka ga mutane masu sayar da manja din nan za su je su hada wannan kala din chemical din nan su je su hada da manja su sayar cikin kasuwa kuma mutane sun gani dan yayi jajjawur za a sha cewa wannan manjan mai kyau ne a je a saya a dafa abinci kuma ya kawo cuta yanzu ma har fufu wato tuwo da ake ci zaka ga ana sa mai bleach wai dan yayi fari fat don mutane suna son in yayi fari fat din nan suna ga cewa wannan fufu din yayi kyau ya haske amma chemical din da an sa zai kawo cuta ma mutane abubuwa daban-daban da yanzu mutane ke yi a kasar Najeriya nan samu kuɗi ke kawo ciwon koda to abubuwan guda uku nan da muke so mu yi hira kenan za ku iya kiran mu lokaci yayi mu ji daga wurin ku game da wannan hiran da muke yi ku ci gaba da saurarawa
1: ana manaba ta kuno sanoge obako bazopia kire taking to boys tena west radio 89.3 fm okun eji berta ta noge de tu awo okun ato nkan bo na osun state na achomme ndorondoro chichi aga eme na ubochi 15 nke onwa august ndi efcc wee si na o nweghị onye ga-emetụ ego ndị Osun steeti aka ịmana ha emebugo ihe a na Edo steeti oge Obaseki wụ gọvanọ mana mgbe ndị Ekiti mere ndọrọ ndọrọ ọchịchị EFCC enweghị mgbe ya ji si emetụkwana ego Ekiti steeti aka mana nke Osun steeti ha si na o nweghị onye ga-emetụ ego aka onye isi ala Bola Ahmed Tinubu wee nye iwu si FCC ndị EFCC wepụ n'aka aka onwe na ofe maka ọ were aka mmadụ onye ọbụla chọrọ mmetụ ego Osun steeti aka ha were eme ihe dị ha mma olee ihe EFCC ji wee kwuo na mbụ na o nweghị onye ga-emetụ ego ndị Osun steeti aka nke ọzọ bụrụ na ka a na-akwado ka a ga-esi mee ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye na-anọchite anya ICPC n'ime Osun steeti aha ya bụ Maazị Yusuf Olatunji si na ndị niile na-achọ nle vootu ma ndị chọrọ ngụ ego na a ga-ejide ha ihe a nwoke a kwuru ọ dị ka okwu omume nyewe okwu nke mbụ okwu nke abụọ bụ na fake agency ndị ICPC ejeela tụnye nyocha wee sị na aka ndị presidency adịghị n'ihe adịghị Adeyemi Matthew na-eme anyị wee na-ajụ sị ọ bụrụ na aka ndị gọọmenti adịghị ya gede ebe nwoke a si wee weta ego o ji wee na-eme ihe ọ na-eme onye nyere ya ụlọ ọrụ na Federal Secretariat onye si mmadụ dị 300 jee rụgharị ọrụ n'ime Federal Secretariat ma ọ bụrụ na aka gọọmenti adịghị n'ime ya nyewe okwu nke abụọ okwu nke atọ ọ bụrụ na ugbu a ndị mmadụ na-achọ ego n'ọkụ n'ọkụ oli n'ọkụ na ana n'ọkụ ijezie ngo mmanụ eji eri nri ugbu a gbaa mbọ hụ na mmanụ ị na-ego n'ọkwa ezigbo mmanụ ije ebe a na-ele akpụ asụrụ asụ o nwere ihe ụmụ nwaanyị na-etinye n'ihe eji n'ime akpụ ọ na-enwu tọtọtọtọtọtọ mana o nwere ihe etinyere ya ije n'ụlọ ọgwụ ịhụ na ndị mmadụ na-enwezi ọya umeju o juru ebe niile onye nwa ndị ana o juru ebe niile maka na ndị mmadụ na-achọzi ego n'ọkụ n'ọkụ ndị na-ata mango ndị na-eri unele ma ndị na-eri joko o nwere ihe a na-etinye n'ime ya kabid ka o wee chọọ ọsịsọ igoli ha n'ezi na-eli mata mata ni ije eze gi.

0: nje mi de bayi na ni tewe ade mi bo ni tin ran awon eboye agogo ni bale ko ma se be ko ma ro kogo tin awon ajaba bale a se be ami titi titi titi titi
1: fuji gabe e wa jo
0: e ma jo e ma gbadun e
1: katenu bari wonda
0: jimo oloyin lo wa dede Jimo Oloyin Jimo Alayo
1: Sati ko mo tun mi Ololufe Oduwa pe
0: Pelu oni bami Dr. Sikiru Ayinde barista to dolope lojo si Ohun na ni mo fi nki wa kaabo sori eto loni Iyen eto irawo lagba nikan ni West Radio 89.3 FM Shake ni awon ma ba yin nibe yen.
1: O tun do mi dun yu gba ija.
0: Shake o ma mile tititi dapo odo tin yin. Ikan ni amilu tititi. Jijinjin. West Radio 89.3 FM.
1: O tun do mi dun yu gba ija. Ja ba mi awa ba.
0: Te yan ba ti ri Steven.
1: One day.
0: Okay. To bari. Leni ti ko wo native fori. Ti ki saba wo. To ba ti le wo bayen. Apere wipe weekend wole de niyen. Lati be lo ne leni. O ba kuro lapa bi o fe lo se faaji nti e niyen. Omo lomo.
1: I say lady excuse me.
0: Ma wo bi baba se nto lesese. Awon ma ye sin boya ni won le mu bo se ngboro awon fuji bayi
1: I want to be your lover
0: chai
1: they said they all right I say I've been musician doctor of music well all right
0: irawo lagba leto eto ni irawo lagba Eti mo wipe to ba tin di ago meta osan

0: Raja ki ma so bayi. Ejo. Gbogbo eyin lolufe eto ati ikanni yi. Gbogbo eyin te lanfani lati gbo mi lowo asiko yi. Eja gbianju ka setoju ara wa o. Ko si be eyan se le jaye to. Ko si be faaji se le woyan lori to. Eja gbianju lati ma sayewo ara wa lore kore.
1: Nitori
0: se mo wipe ko si nkan ti ki re amo te eyan ba tin se ayewo ara oni ton wa ma mo bi ti nkan ku si lagu ara ohun awon to je bi awon akose mo se leto ilera to ja won dokita won le ma gbayan ni moran ohun bayi ni ke sa fun ohun bayi ni ke ma je lasiko yi ohun bayi ni ke gbianju ati ma mu ko le je nkan to ma mu ilera eni wa ni pipe amo ngba te eyan ba lo fun ayewo bawo le yan se fe mo nkan to nsele sagbara o de nsojojumo o nse faaji o npojojumo sise bi nkan mi ba sele eyan ro pe o lowo kankan mi ninu ni lai mo wi pe nkankan ti dasele lagu ara ni kọlọrun ba mi edumare ijo ko sa ma sanu fun wa o ye eja se bayi eja lo si abala kokon lori eto

Eja soro nipa baba. Eja soro. Nipa agba ni di ise igbohun safefe. Eja soro. Nipa eyan. Akikoju eda. Eyi to wa saye. To si lapa rere pupo pupo ju. Mo soro. Nipa baba. Oloye Lekan Alabi. Ti won je abese ti Olubadan. Oloye Lekan Alabi baba ije agba koroyin akosemose agbon safefe nigba aye won onkowe ni baba amoye eda ni won akosemose nipa ibasepo pelu awujo boya le mo wipe ojo ketadinlogbon osu kewa odun 1950 won ni abi Oloye Lekan Alabi ni ilu Ibadan gba owo baba pa Abdulrahim Oladosu Alabi ati iya fi mo pe lola Alabi boya le ti e mo wipe Oloye Lekan Alabi lo si ile eko Seventh Day Adventist Primary School eyi to wa loke foko nile Ibadan laarin odun 1958 si odun 1963 won je alakoso kilasi iyen class captain lati ipele eko primary 2 si primary 4 boya leti e tumo wipe ara awon oloye ile eko yi iyen school prefect ni Oloye Lekan Alabi nigba ti won ma de primary 6 boya lemo wipe Oloye Lekan Alabi lo si African Church Grammar School iyen to wa nile Ibadan laarin odun 1964 si odun 1969 boya lemo wipe Oloye Lekan Alabi awon ni won ri ojogbon wole Soyinka gaga bi akoni ile ti won nife si lopolopo eyi lo sokunfa ni odun 1967 ti baba Lekan Alabi wa ni form 3 iyen nigba na ni ile eko grammar ti African Church Grammar School apata ganga Ibadan ni gbogbo asiko ta nso yi baba e wa ni omodun 17 gege bi eni to nife si idajo ododo gege bi eni to nife si idajo otito ohun lo je ki baba yi o kowe si ojogbon wole Soyinka nigba ti ojogbon yi wa iyen ni atimole ijoba nigba na mo ni boya lemo wipe iya to bi baba le Oloye Lekan Alabi mama Ashimawu Odunola Alabi ohun lo je olori egbe awon obinrin iyen ni NCNC iyen National Council of Nigeria Citizens labe adari oselu nigba na iyen Oloye Adegoke Adelabu Penkelemesi lati odun 1971 si odun 1972 baba e sise gege bi oluko kilasi iyen ni St John's Anglican Primary School to wa ladugbo Arulogun le Ibadan lati be ohun ni baba ti gbase gege bi editorial assistant akoko iyen ni Onibonje Press Limited to wa ladugbo Felele le Ibadan nigba na boya le mo wipe lodun 1973 ile ise iwe iroyin sketch iyen nilu Ibadan won gba baba Oloye Lekan Alabi sise gege bi oniroyin ati onkowe awon si ni eni ti ojo ori re kere julo ninu awon ti ile ise ohun gba sise nigba na

a dupe fun Olorun. Oba wo na ni oba ta dupe fun, o na ni oba ti o so wa lati jejo. Ta pese lori eto yin eto wa ni. The word of Islam, yen lagbo Islam. Ti o tun wa so wa pade ara wa loni. Tun mo pe eyin na e ti ma reti ti ago marun ba ti lo. O na ni e ti mo wi pe eto kan eleyi ti ma bo sori afefe. O na ni eto lagbo Islam. Bi ti a ti ma nse alaye. Ta tin fi imo kun imo ta tin fi oye kun oye wa ara wa nipa esin Islam tori na gbogbo ojo mejo mejo bayi ohun akoko ti a ma nse ohun na ni ka kokko fi ope fun Olorun tori pe se mo pe awa kola ni emi yi Olorun lo ni lo fi je pe gbogbo wa ti Olorun ba mu enikan sodo ninu Islam gbolohun ti a fi ma n dagbere tabi ta fi ma n petu sira wa lokan ohun na ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun odo Olorun ohun na ni emi yen ti wa yen pe oba to ni emi ohun na lo se kini o lo gba nkan re oba ti o wa ti igba temi ati yin lati jejo tutu ni ka wa lanfani lati ma soro nbi ta tin soro yi keyin na si wa ni bi ti e wa yen ninu ile le wa ni abi inu nkan gun yin boya nu moto yin abi bi oja yin le wa ti e tin fi eti kan gbo eri eto ti o nlo lowo yi ohun na ni ajo ndupe fun Olorun pe Olorun o se o ti ko ti so po to fun emi ati yin eni Olorun ba so po to fun o pari ni o tun dijo mi ijo re awon Yoruba won lo tun doju ala tori na oba to so wa lati jejo wa do ni ari nkan kan ta le se fun toju ope na lo Olorun ma sa gba ope wa leyin ope yi atoro ike ati ge fun anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam una ni aja wa majidat damilola o to tin ba wa ki tin ba wa yin lati bi seju meji seyin yen e ma pe pe o e ma binu pe o lo wa jai die ka to bo sori eto loni an se awon atun se ranpe kan ni jini yen ti o fi je pe eri boya ngba ti ago marun ti koja bi seju mewa leti ma reti wa idini yen tori na atoro ike ati ge fun anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi lorun niyan anabi wa Muhammad olo masha ba wa ke gbogbo awon ara le anabi olon ko ba wa ke won gbogbo awon yawo anabi eni keni won olon ba wa ke won gbogbo awon ti won wa sugba anabi awon Abubakar Usman Umar Zaid ibn Thabit Ali gbogbo won ba won po gan ta le ka won to olon masha ba wa ke gbogbo won ba na ba ti wa bari ke yi na ni amani to ba ti ke Muhammad tan ni gboro Madina mayo wa ale laike robi Olorun Olorun ti o ba ti wa ke anabi tan tori pe won ni oba ajo ke aye awa na atemi ati ti ajo ngbadun eto yi Olorun mayo awa na lenu ke Olorun eja sami ike Olorun Olorun da pesa dari e si odo eni kokan wa na lai ni gbara wa lasiko loni etimo gege bi ise wa ta ba ti de bayi oni ari adebise ma se ohun na ni won pe ni agba ole tori na ta ba ti de lori eto yi ka pa julo tori pe eri akoko wa nkuru die die si tori na ko si asiko ti a fe fi eri ma fi tafala bayi saju ki a to ma lo loruko gbogbo awon ti won je ke lanfani lati ma gbo wa gege mo se ma nbere latori iya wa ti won gbe ile ise ikale ti won si je ki anfani yi ko ma wa si ti igbo yin awon ni won je ka o ma wa sori inu agbo yi awon ni won je ke ina lanfani lati ma gbo wa iya na iya wa lile badi mo si Olorun gigun emi alafia lo ma sa ba wa fun won bakan na gbogbo awon tan wa ko le ise ile lowo awon tan wa le ka pa o wole ni awon ti won wa ni eka igbohun safefe yi na ni the program session ati awon tan wa ni marketing o fi wa dori oga wa gba wa patapata iyan wa general manager Olorun ma sa ba wa duro ti yin Olorun ma sa ba wa duro ti yin o fi wa dori olotu eto mi yi ohun na ni Khadija Toluwa Leke Ali ohun ni olotu eto yi Olorun ma sa ba mi sanu re olowo button mi losun oni ohun na ni Steven ohun ni Steven ni mo ti mo ohun ni ohun lo gbe soke to gbe sile ati gbogbo awon akeko ba ti gbe eri owo button soke button sile Samuel abi ati gbogbo awon tokun e gbogbo yin Olorun ma sa ma ba yin te Olorun je ke ma mo te awa na Olorun je ka na ma loruko gbogbo won ohun na ni emi Fakile Dekari ya oni mungkin pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

daju daju aburu kankan ko ni se so ara won eko ti sura yen to wa ko wa niyan gege ba se man so fun wa pe awon kan meta la ma ko nbe a ma ko ba se nka a ma ko itumo re a da ma ko awon eko to wa lara re so ani ruju bayi lo ni abala ayoke ti alqurani wa loni inshallah bi kudrati rahman kolon so wa jujo mejo ti a tun bo sinu alqurani chapter mi pelu ogun olohun so ki ya to bo si abala ti o kan latori numbari loni e ma gbe kuro nbe o e je ka doke lohun.

Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ori eto yin eto wa, the word of Islam, yen ni Lagbo Islam, ohun na ni awa, eleti ati mu eri awon eko kan, abomi wa, lati fi se alekun anfani fun gbogbo awa ti a je muslimi, abi papa awon ti won ti ti won je muslimi, amon ti won fe mo nipa eri Islam, laye yi, ohun yo ti ma yi opolopo, pe eri kosi sura ti abaka ti ko ni eri prayer apart ninu kosi sura ti an lo fi je pe awon agbalagba tana awon afa tana ata muslimi tana tan ba se a'udhu billahi minash shaitani rajim amin won wi tori pe kini tuma a'udhu billahi minash shaitani rajim eri ona ni pe olohun ya wa ya ashaitani eni eko eni egbe so o ko fo keyan sami abi o ko fo keyan sami Bismillahir Rahmanir Rahim ni oruko Olorun oba oba joke aye oba shakial ko si sura aya kan ninu alquran ti ko ni eri prayer part ninu so ni gini yi to fi je pe gbogbo eda aten to je muslim aten ti ki se muslim la fe ko mo nipa ki lo nje islam gangan idini yen ti a fi gbe eto yi kale fanfani gbogbo awon olutetisi ati eri olulufe ile ise world radio to kale si alaafin avenue ninu oluyole nbi idini yen a fe da awon ti won mo nipa islam a fe da yin leko awon ton te je muslimi na ti mo won to ku de ka a fe ma da awon na leko si kan le ba ni eri alekun imo ati alekun oye nipa esin islam ni abala ti a wa yi ohun na ni ati ma nkira pe a ma barika jimo toni a ku ewu ojo nla adura wa ni pe olohun ni se toni na ni a se mo fun eni kokan wa bayi lori mundari wa loni sheria bala yi an pe lati ori mimbari yen pe from the mimbar lati ori ite ite mimo ite ti awon imam man gun yen la n pe ni mimbar bi tan ti man ba wa soro Olorun ibe na ni awa na de bayi bi ta tin bara wa soro Olorun sheria bala yi ohun na lati n gbara wa niyanju lati n dara wa leko lati n pera wa sakiyesi awon kan o lo ye ka mo awon kan o lo ye ka ma se awon kan o la n se ti o ye ka ma se eleyi ohun na ni gege bi eri afojusun ile ise west radio ohun na ni awa na gbe kale lati ma fi da si eri

igbesi aye eni kokan wa nkan mi te lomi nse ohun ni o nko ifaseyin abi inira ba ti o mo awon wa mi ta nwu ohun na ignorantly ohun lo nfa ifaseyin abi wahala idamu fun wa koda ko le ba fa wahala ti damu fe lomi amo to je pe o le pada ko wa ipalara ti damu ba awon mo e iya erin ta fe yewo loni gege ba tin yewo bo lateyin na niyan se won pa ti soro nipa idajo idajo ododo justice ati sorry lori eto yi ati muwari ta de mu eri akawe wa eri ta to fe mu wa loni mo fe fi we bi igba ti awon ileto nipa asa ti won ba ma ni oro agba se ri awon oro ti amuwa ni abala yi ke si oro agba oro Olorun ni oro Olorun la ma mu alabala yi ohun la ma yewo e ri pe lo oro Olorun na ma ba wa so ni masalasi ni jimo wa oro Olorun lori eto wa labala yi loni ohun na ni a fe pe ni esan kini mo ti pe esan e ri pe Yoruba ninu ti kewu won ti o sakole fun lana won ni esan ogbogun esan reward esan niye ta le pe reward esan either good or bad gbogbo n teyan ba se ni o gbesan e gbo mi dada mo ro pe wa nbe idi ni yi ti gbogbo wa ta fi gbodo ki esara ta fi gbodo ma so se seri ma fi awon itan kan koda nti a yewo loni to sese ka tesiwaju lori e nijo mejo tori awon eko ta fe ka kon be ta fe ke eniko kan wa ri dimu ninu e ohun ni pe eri seri ntan pe ni esan yi o lagbara pupo o lagbara pupo ti enikan to ba mo yan yan je tenikan to ba mo yan sabosi to ba sabosi eyan abo yan yan je eniyan wa mo ara re lo nse o toro pada gba esan re ninu alquran quran chapter 55 verse 60 olohun ba wa soro ninu alquran nipa esan oni ba'da uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim al jasahu li insanu illa li insanu fabi ayi allahi rabbikuma tukasibani aja ni Allahu akbar gbogbo en te ba ngbo mi nle a suko wa popo to be loni ni o ye ka fi asiko le fun awon erin ololufe eto yi nile lati pe wole leni inshallah bi kudratir rahman e ma binu to ba di jo mejo a ma fi anfani yen sile fun wa koda o ku die ti a fi aye sile fun wa lati je ka na ma pe wole sori eto yi bo le ti e se ri eto ta nse yi si bo ni awon abala ti a fi sori eto yi se ka tun safikun e ni abi ka file be tori na ni apala mimbari wa loni latori ite mimo wa loni ntolo ni ka ma bara wa soro lori ohun na ni esan ke la ni ko se ko gbogun idi ni yi to fi je pe se ri ti nkan ba pada sele se lomi won ba ni ke je ka ma kedun mo won ba e ri pe ti ba ti mu wa be mo ma nfi eri awon oro oro Olorun ninu awon awe mimo mi tori pe se ri awa muslimi mo so fun wa pe the muslim we must believe in bible it is a must oran yan ni ki muslimi gba bible gbo whether tori pe a kin ka bi awon christian se nka yen iyen o mi npe we doesn't believe in it it is a must not only bible there's another book holy book given to prophet Musa alayhi salatu wasalam called Torah. It is a must for us to believe in it. Agbodo gba gbo nitori awon oro Olorun wa nbe. Ninu Bible eri ibi kan wa ti ninu Bible yen ni imo ese yen o ni eni to ba fi da pa yen ida na won fi pa. En to ba fi mo pa yen ibon na na ma fi pa. Ti nkan kan ba pada sele se lomi esan ni o. Esan we may not know. Awale mama. Esan ma ke sori ti wo ba wa ni o je abori yepe danu
won ni atakoro wonu ado so le momo nu ewo ni to wa baropo ti ele escape olorun wa lo gbesan yen lara awon omo e o gbo mi ye esan ni ko lo o le escape o le escape lo fi je pe se opolopo awon mi ton damu loni ton damu ton won damu ti won damu esan ni o le ja won bi won o le je ya won o le je baba won ni won ti fa wahala e gbo ti bele tun so na ni oni bi kan oni oto leni to je ajara oto la won teyin kan bo se wa ninu alquran na ni e o tori asiko ni e wa ri ti mo fe fi kun fun wa loni eri ninu dada omo si obi itan kekere ti ma fi gbandi leni ni e lati je ka mo pe esan wa o se ri baba yi iti mo fe fi kun fun wa yi eri it's something that I witness ke se pe won ni won pe inu tira ko lati ka ile lati fi buttress pe gbogbo wa we must be very careful we must oran yan ni ka sora pelu gbogbo n ta ba n se to ba kirun o gbesan to ba gbawe o gbesan to ba saburu o gbesan je mo kan to sele ni jokan ore wa ni o ore wa ni ba na o ti pe o wa ni se mo omode ngba mi o ma o le fi aimo se awon kan mi omo mi yo ma buye omo mi yo ma bu babe nti o dani to ba buya re to bu baba re iwo na o gba afi ti awon obi yen ti olorun ba tolorun ba feran won lokun e wa ri ba omo yi je mo to se o gba baba re leti ni e se ha gba baba re leti ni bo se wa gba baba re leti bayi baba yen wa kaworo o gba baba re leti lekan o tun wa fe gba ikeji baba yen wa ni no e kan ni mo gba baba mi atakbir oni e kan ni mo gba baba mi magbele keji in to ntumo si pe nti baba yen se fun baba ti e ni omo ti e na se fun esan ni tin kan mi ba sele si wa mo nbo mo se ni a o se se ka ba pari eri oro latori temi mo wa yi loni tori pe oro olohun ni koni lo laise al jazahu li insanu illa li insan bi omo yen ti gba baba le ti bayi baba en no ni o mo se wa fi binu gba baba le ti pada niyan baba yen wa ni baba mi so be pe omo o se be fun o wa ni e kan lo na gba baba ohun o komo yen ma gba ile keji omo yen na wa shock e kan le gba baba yin dibo eri baba yen wa shadua fun pe n to n se ohun ranti n to n se fun baba ohun lo se fun yi omo oni se be fun o bi to pari si niyan tori ijoba asoko e je ki adanuro nibe a tesiwaju inshallah bi kurati rahman to ba di ijo mejo ni abala lati ori temi mo yen pelu ogun olohun e je ka doke lohun

Ekaale o akojopo iroyin ile wa lo nde se ti gbo yin lati ikoni konga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM ti akale si opopona Alaafin Avenue Oluyole Estate Ibadan oye Olorun Adegoke ni oniroyin yin saju egun awon koko to wa ninu iroyin na Tinubu ti se ikika abo to nti igbawole bi Nigeria ti se wonu igbimo won amusagbara agbaye Orilede Nigeria ti bene won ti fi mo sokan lori eto abo ekun ojekun. Egbe osise ti nbere fun atungbeyewo owo osu eleyi to kere julo to je egberun lona 70 naira. Makinde siso loju oju opopona oja raromi to nti ibudo igbokosi ni agbegbe gate. Atiku kegbajare sita lori owo eleyi ti o gba ifurasi to wonu asuwon ile ifowopamo re. Eba yi egbo iroyin na lekun rere Are Bola Tinubu ti se ikika abo igbese igbawole orilede Nigeria gege bi omo egbe tuntun lara igbimo ton ri si oro ohun amusagbara lagbaye Are sapejuwe re bi akoko iwuri ton ti igbega fun orilede yi to fi mo ibo igboya ninu atunto ohun amusagbara Nigeria ati ipa awon olori ile adulawo Are foro na lede ninu ate jade ti olu damona pataki. Lori iroyin hinyo bayo nanuga to buwalu. Ele ito fi lede lo ni. Ti wakwe akuri re ni. Are Tinubu se kikabo Nigeria. Sino igbimo tonri si oro unwa mushagbara ni agbaye. Owaki alaga Abdulrazak Isa ati balaunti. To fi mamwa igbimo yoko ko orire. Tinubu te siwaju ninu oro re lati sapejuwe Isa bi ololufi orilede yi pelu bi awon idokowo re se sina anfani fun orilede Nigeria to nti wonti na lori bo se je awokose ati bi igbese re bo se nnepa lori imudaro owo ele tin wole fun orilede yi to fi mo bo tin se idapada igboya awon afowodokowo leka ohun amusagbara orilede Nigeria Orilede Nigeria ti Benin Republic ni won ti se atunjeri si imujinle ajosepo eto abo won to fi mo imusokan wa ninu alakale eto abo elekun ojekun lati yanjo ihale to nti idunkoko eto abo lawon enu loro ilu ni Tibutoro Iwo Orun ile Adulawo igbese ohun o je lara ifarajin eka na eyi to waye lakoko abewo enu se olojo meta ti minister fun eto abo orilede Nigeria yan Ogagun Christopher Musa to se si minister eleto abo inu bele ogbeni Gildas Agonka lilo kutono awon minister mejeje ohun won se atunjeri si ifaraje won si ti dida abobo ijoba warawa to fi mo imudare enu ala ti loro ilu to nti dida abobo ori omi lowo iwo daran gbogbo Awon olori osise ni won ti pe fun atungbeyewo loju ese lori owo osu awon osise eleyi to kere julo lorilede Nigeria to je egberun lona 70 naira won wi pe owo ohun ko nipa lori oro aje to wa lode irara o to fi mo ohun ti awon osise n doju ko laarin owon gogo nkan ati iye ti won na lori ipe aye alaafia ko wa won ipe na waye ni bi apero to ni se pelu eto awon osise orilede Nigeria todun 2026 Eleyi to waye ni Benin KB nipinle KB apero ohun o mu awon olori osise papo pelu awon osise to fi mo awon tin gba ni sise awon oluseto ilana ati asoju ile ejo awon osise ti won lanfani lati wa ni kale ni bi apero na loruko asiwaju awon egbe osise NLC eni ti se jo ajero amugbalegbe re ti se amba o soro pelu bo ti se toka si bi owo osu eleyi to kere julo to wa lode yi Bo ti se je okan lara isoro tawon osise n doju ko lorilede Nigeria pelu alaye re lori wi pe egberun lona 70 naira ko to namo o pelu bi oja ti se gbe owo leri gogogo o wa pe fun idunadura otun pelu ijoba apapo to nti awon ijoba ipinle Ajo ton risi wole wode lorilede Nigeria ni won ti fi nda awon morilede yi loju wipe eto iwe irina o si nlo bo ti ye pelu pelu bi won ti se sidi awon gbangan ti won ti nte iwe irina na ti won si gbe lo si olu ile ise won to wa nilu Abuja
ajo ohun foro lede lori bi igbese ohun bi ko se ni ipa tabi ti ko se se ipalara fun eto na lori gbigba iwe irinna ni ile ise won yowu jake jado orilede Nigeria tabi lawon ile ise asoju orilede Nigeria ni bi gbogbo alaye ohun ti won se on lo jade loju opo x won loni nebe ti won ti fi nda awon eniyan loju wipe awon ti seto awon igbese to ye sile eleyi ta won pe amokale lati ba ri aridaju pe awon iwe irinna eleyi to ba ye ko jade sita on te awon to ye lowo lawon ibi to ye ki won ti rigba ni akoko to to ati to ye Gomina ipinle Oyo Onimero Seyi Makinde lo ti siso loju ojo opopona to wonu ara won ni oja Raromi ati ibudo igboko si igbalode ni agbegbe gate eyi to waye latowo alaga ajoba abile apa ariwa ila orun ilu Ibadan eni ti se Ibrahim Akintayo Gomina Makinde safihan itelorun re ni akoko to nse isiso loju awon ise akanse na lori bawon alakoso ijoba ibile bi won ti se nlo owo eleyi ti won ya soto fun won bi won se fi n gbe awon ise akanse to ye ti won se fi n gbe se to fi mo awon to le wako idagbasoke ni ese kuku gomina wa se ranti bi ibudu oko agbegbe gate bo ti se wa fun opolopo odun ti awon eniyan si rin lo fun igbokegbodo pelu bi eto tuntun ti won se sile yi bi o se mu irinna lo bo ti ye tonti ayika to dun ri to si rewa fun isowo lati le tayo Makinde tun wa kede wipe awon aye to wa ninu oja agbalode tuntun ohun yo je gbigbe sile fun awon olokowo ni ofe lai gba owo lowo won be lo tun wa ro awon tin taja leti popo lati fi ibe sile ki won si koja lo mu iso ninu ile itaja na Igba keje are tele ri Atiku Abubakar lo ti ke gbajare sita lori ikominu nipa owo kan to wonu asun ipamo ikoko re lori bo se se se ki igbese ohun ni kokko ninu Atiku to je oludije dupo are labi ase egbe oselu ADC on lo foro lede ninu ate jade ti amugbalegbe pataki re lori ibasoro ilu Frank Shahibu to fi lede loni ninu ate jade na lo ti soro nipa owo ohun to wole latodo eni ti igbakeje re tele ri ohun ko damo pelu bi won ti ko si abe owo ohun gege bi idasi ninu ipolongo re gege bi ohun to wa fi lede ohun to ro mo oro owo ohun nko lominu nitori wipe asun ohun ikoko ne ke se asun ipamo eleyi to ye ko wa ni gbangba Atiku wa soro lori ibon ti lanfa ni si asun re eyi to nse igberoke ikominu nipa abo to ye ko wa fun awon isuna to ye wa ni koko fa awon omo orilede Nigeria oga agba olopa Olatunji Disu lo ti fi ikilo alagbara lede fun awon egbe oselu oludije dupo ati awon alatileyin won saju eto idibo gomina ti o waye ni ipinle Osun Disu se ikilo lodi si wahala ati rogbodiyan oselu kikoni layaje ati kiko awon ohun ija le awon egbe okunkun lowo fun anfani eto odibo ni akoko to n ba awon olori egbe ajafeto ilu soro ati awon gagun ipase olopa lowo oke nibe ipade alabewo kan to waye ni olu ile ise olopa to wa nilu Abuja nibe n lo gaagbo olopa ohun ti salaye oro na yekeyeke wipe ile ise olopa ko ni faaye gba iwopale ase to n ti ofin pelu itokasi wipe ko si ilepa oselu eleyi to ye ko tobi ju eje awon ara ilu lo abewo ohun o wa ko awon eniyan pataki pataki papo lati nu egbe awon aja fun eto awujo bi Samson Itodo ti egbe Ihaga Hawa Musa ti Rafzanjani Dokita Jake Epele ti egbe Taf lara awon toko ti won wa nibe lati soro nipa eto abo nibi eto idibo ti o waye ni ipinle Osun Eyi lopin akojopo iroyin lewa fun ti ale oni sugbon ki n to ma lo egbo awon koko to wa ninu iroyin na lekan si Are Bola Tinubu ti se ikikabo igbawole Nigeria gege bi omo egbe tuntun lara igbimo to n ri ti ohun amusagbara lagbaye awon olori osise pe fun atungbeyewo oju ese lori owo osu to kere julo ni Nigeria ti se egberun lona 80 naira won wipe owo osu eleyi to wa lode yi ko nipa lori oro aje eyi ti
pẹlu awọn gogo nkan eleyi ti awọn osise ndoju ko ajo ton ri si wole wode ni Nigeria na ti fi dawon omo orilede Nigeria loju wipe iwe irinna won se wa nile jake jado orilede yi pẹlu iside awọn gbangan itewe irinna na lo si olule ise won nilu Abuja Gomina ipinle Oyo onimero se yi makinde o siso loju ojo opopona ile eto wonu ara won loja araro mi ati ibudo gbokosi to je ti igbalode ni gate ise akanse ile eto waye nipase alaga ijoba abile ariwa ila orin ibadan eni ti se Ibrahim Akitayo bakana igba keje are tele ri Atiku Abubakar o ke gbajare sita lori ikomino owo kan to wonu asun ikoko re o fesun ko kan lori asunwon na oga agba olopa Olatunji Disu o fi kilo alagbara lede si awon egbe oselu oludije dopo to nti awon alatileyin won saju eto odibo gomina ti o waye nipinle osun eyi lopin akojopo iroyin lewa fun ti ale oni akojopo ati atunto iroyin na lo waye latowo okunle olowu ederapo mo wa lojo opo aye lujara gbogbo Wells Radio 893 bakana ebe wa nife ke si ba wa pin kaakiri lojo opo ikanni banidore Facebook wa Wells Radio 893 FM fan page lori itakun agbaye wa www.wellsradio893.com oye olorun adegoke ni oniroyin yin e seun te n gbo wa o olorun yo bukun fun yin orun ayo lausun

0: tiwa ibo lo ti se wa ise wo la won obi re nse awon wo lo bi mo lo se irin ajo re a so tan bi aye mi ris lesson tori awon ewe e tu le re koko latara re awon eyan ni pe ah omo baba sakole pe dapo e loya olubodi apo mu asamo leeti o ti mu wari lore eto eto awon akoni dakun pada ba wa mu wa baye ba gba wa lale yi a pada mu itan iloya onibodi apo mu a pada mu wa lale yi awon eyan mi tun pe mi laarin ose ri pe olawole o omo baba yakoni moliun wali dako ogu kiriji joba muta re wa mologu kiriji wo tunu mo ti sori lori eto itawon akoni wali dako tuba mu wa oda baye ba tu wa gba wa lale yi a pada mo ogu kiriji wa lale lase ole ledun ba re ile kati wa pere ke fi tedi eyi radio yi soke ko ma ro pola pola eyi radio yi soke ko ma ro lako lako wa lo ba ke si wole duro ba wusi e lo ba ke si wole duro ba wusi e lo ba ke si wola lara o e lo sile ajero ke lo ba ke si won e lo sile owarogo aga mo taide e lo ba ke si won be o e so pe eto ita wa kole tun ti gori ero agbagbe ikande west radio 89.3 fm awa loju opo facebook west radio 893 fm fan page west radio 893 fm fan page omo wa ni gogogo ko mo muruko are o temi to pe olawole omo baba saponi e mu sinudu simo loko temi omo aja ni melejua ni mi o ni petu arodu abeja gboro lobi iyen ilu petu ojesa siti akere binu sogbon mo le mi a soro gbogbo ti ti a soro gbogbo ti mo ti mo yo lagbara lale yi agbadu ara wa daada
1: eto fc noodles gbogbo wa la ngbatun e.

0: Вот только мальчишу. Вот баня ты мне пара-пата, а мальчишу. Вот баня лолу фэт, а мальчишу. Вот баня лолу фэмо лаволе, а мальчишу. Вот баня лолу фэк, а не вэш видео, а мальчишу. Again, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba,
1: Baba, Baba, Baba, Baba,
0: Obo man karo jire karo jibi. E kale, mogo be tave, tani yin fede le kashio. Iba nun jo kero tobi oku ni jasi wa. Ha ni damu. Ha ni toju le male. Hello mo wo mine ka ni Facebook. Hello, ma, wo ba go ni tan be o. Mo wa nbe ti go ti fi la to fi mo wa nbe. Hey, ma, vete ba ti ragba lagba. Inu, mora, ile ti ma pe giramari o. E ba ti ragba lagba. Inu mura, ila ti mo pe, gira pari e o. E ti mo pe, agba lagba mba bo ni tanto shito. Agba ni toro ulo. Oba, non te nye rinfan. Oki wogwe, yin baba wa mani mani. E yin baba wa manya manya. Okay, Kaleo. Again, Papa, Pa. Eja komu. Lato do baba to waye, to raye wa. Baba, to waye, to raye gbe. Abi, mo show ye. Oto ni keyan waye, ko raye ohun wa. Oto ni keyan waye ko raye ohun gbe hala mo mo je waye bi eni ti o wa o ja wa na waye ka raye gbe ja wa na waye ka raye wa olorun a bi o ka waye ka nipa ka kopa ka lapa tu wa bo mi ogbon mu lale oni. Oloye, ologbe. Leka alabi. Oje pe. Ipo abese olubadan ti le ibadan. Ini baba yi wa. Oto di pe o dagbere faye o. Ugbon tari ge akoroyin. Akowe. Alukoro. Eni to je pe ki fi toro le kobo loju boro ba ti ri ni so koda bi awon to nbo loselu sise lasiko yi wa mo toro wa ma paro te lo loselu to loye le kala bi o ri be o ke eyan ba gomina merin ototo sise lai se pe nu egbe kan na na wa ologun be lara won gomina ti baba yi ba sise o je pe tori o to nu to fi sise re ki se pe oloselu ni o mo so pe lo paro fa awon eyan pe nkan ti roju aye won ti da ta mo fura won de mo pe nkan tan la koja o koja bi kiafu ìwọ náà wà ń fi rọ́lẹ̀ lójú tó lóyè lẹ́ka làbí ò rí bẹ́ẹ̀ o. Ẹ máa bá mi bọ̀ lálẹ́ òní. Torí bọ́mọdé ò bá bá tàn, òwe dandan kó bá àrọ́bá. Àrọ́bá bá bá àtàn nídẹ̀ ń ṣe.

0: Ayeto, a camera e jebe e da ku be ba je pata e ma de ku e mo aleri e mi are mo aronka rinu ko wa mo ah ba ila paza un so ba ila lo siji alu ase ba ila se jere se wahala toto meja wale wo tete ma ah pe ba ile re yo di se wahala toto mo wale aye omaye aye na lo se su ara so bo o kadi beji oma ya daro ye ni daro ba be ni sagbe oko ile tan jaburata su ara so bo akamare je be jota nsile ati tutu lawo oma ye wa nde anjo nje anjo mu gbogbo wa lajo jagotan I do very to look Kenya, let's go as a boy. Ah! Oh, I did your kebab.
1: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
0: As a work a day, upon what Jemma, I want my banner, Adama, why you're well, Lawoni. I come out in Jabba. Oba lo laya olowo lowo o ma ra mato o ma gbe lo sokodo o ma gbe lo sabara awon aye pa le ma je o lo bi kaka aka ma re je be e da kun be ba je baba e ma le ku ele aleri o to ba beru ana mama sallallahu alaihi wasallam to beru olohun ba mi lai wa sa ti oba na obo ni oba to kari gbogbo ile aye oba ti dajo fun ni ta gbono gbin oba ti soro fun yan teyan gbono gba to ba beru e daada o tun wa ni eyin aye mo beru yin o ba ti era ti gbogbo e Energy go where? Ah! Motuna ti ololu ba mi abuke ku isade. Oku ti oni sunle ele aberi igi. Aja kwara ti ego lasan. Bi o ba ri enako azirata beyan. Gbogbo olori won gbowo ti won wa bi nkole wa bi ramato wa bi rero atunde adu gbowo re kagbo ni atunde adu do di ba o dale bi mana mana ori giza nbe won oh bon ba mu wale ile aye
1: 89.3 FM your preferred wholesome radio
0: atunde adu ara kure ya emi gogo si kani ko ma le pa wo re dama aka ma re je be alaje do la e tin ba yin soro ama ba ba ku aji je